0: chama o
1: o ke la ye mi wa o
2: gbogbo agbara ni olorun ma lo lati ya o lenu gbogbo ona ti olorun ni lo ma lo lati fa soke gbogbo ise iyanu to ti seri ninu aye awon kan ti won fi so pele ni o ma se laye mo kan gbohun iran lowo lati bi giga wipe a fe ran awon eyan lowo ipade ti a ti n babo lati ojo Thursday eni ni final ni Akure Ondoro gbogbo enikeni ti o ba wa ni agbegbe Ondo State tabi Ekiti State ko n se ipade inu Akure nikan gbogbo awon to n wa ni won mo ibi gbogbo ti awon eniyan ti n ro wa ketiketi fun ise agbara ti Olodumare n se ti o ba n gbo awon eri lori eto yi tabi gbakigba ti mo ba n gbadua pelu yin ti o ba n gbo prayer point to je mo n to la koja ohun ti emi mimo so fun e ni pe woli ti aran si o o lo n be soro yi ipade ọsan yi ohun to fi yato ni pe oni ni Monday and it is specially scheduled for people that want a change of life awon to fe iyipada ni aye won awon to fe iyipada lori ise won awon to fe iyipada lori eto isuna won awon ti won wa omo mo ti bere ise pelu won lati Thursday e ma mu eru omo meji meji dani pelu fruit orisi meji bi eleta lo lana now awon ti won wa in church lana ojo Sunday won ri bi flight se delay mi ti mi o lori ofe lati ba won ninu service tori mi o fe ki ape lo le lana e but ti ana yen na ni mo ti wa ni Akure an pelu ogo ati ori ofe Olorun ago meta osun yi o ma je one on one with prophet ori sise meje lo awon ajumi awon eyan ri ororo ti akosi ori ota ti o je oil of answer gbogbo awon to ti gbadua gbawe bi Daniel ti won o ri esi adua ni Oluwa ni ki se ororo yen fun a pelu ore ofe Olorun ati se ororo yen mo de ti

0: mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ilesomi baba sioni lati nu ijo imole alaye mo kiyin o daddy mommy mo kiyin ni oruko jesu christi the nazareti ohun ti aye ri ti won fin pe e ni alayo ati alaseyori gbo ko ni bo sonu lara re ohun ti aye ri lara omo re ti won fin pe omo to bi ni omo ologo ni oruko jesu ko ni sonu lara omo re eja gbadua bi asi tin gbadua ki a tun ma sora o se pataki eja ma gbadua o ki a ma sora papa bi mo tin soro yi o da mi loju pe eyin ara mi olufe ni abaranje e ri pe gbogbo to nsele yi pata ati ni ikotun ni abaranje badagiri gbogbo e ni mo ti so mo so titi afita ba paro funra wa eyin ranse olorun eyin afa gbogbo yin pata eyin bishop e pariwo sita e pariwo e je ki awon lori wo gba wa mo ma nsoro yi ni gbogbo gba koda mo so ni suru lere ni ojo yen awon kan kawo sori won ni ye awon kan ni iru message wo leleyi mo ni eyin niyan yi oluwa wa so fun mi pe ki ma gbadua a de ti gba e ri pe ose yi lo pe osu kan ti mo wa suru lere yen keyin sugbon ni tuesday yi lola yi mo bo ni suru lere lagbara lowo olorun so nitori na nko e ja gbadua ma gbadua fun yin o sugbon looto lawo yan so pe ka ma dira ka ma mura be a ni ye gbadua adua da kosibita le da adua a le gbagbe adua a tun gbadua bayi fun orilede yi oluwa o gbogbo eyan biyamo gbogbo eyan biyamo baba e ma sami mo gbadua fun orilede yi e gba o gbogbo eniyan to fi ara re sile fun okukun to sora re di mujemuje lati da orilede yi ru emi mimo o emu won e gbo mo ni ke emu won emi mimo e gbe ja wa o a le niyan to le gba wa awa niya iya wa o le gba wa awon ni governor awon ni senator awon ni house of rep house of assembly ani baba o lorilede nigeria sugbon won o le gba wa baba kan soso ta ni gbagbo ninu re o ni eyin o ni olorun jesu olugbala edide e ma wo wa niran oluwa olorun olodumare dide ko gbeja wa mo pase eyin ogun orun edide lori oro orilede yi e dawo itaje sile duro gbogbo awon to dide to sara won di gbemi gbemi to sara won di mujemuje eyin ogun orun o eyin ogun orun o o ye dide ja e dide ja ti won e dide ja ti won e la ilu ikoja fun alaafia fun igbeja gbogbo otafa soke yidobori madakada madauka dibla lekaba taraba likada egbo mene mene tekene pereseni hey mene mene tekene pereseni eketare mene mene mene tekene pereseni bi beli lo wibe oni wo afa ijoba re ya gbogbo awon ti o tafasoke to yidobori awon to fara pamo to kagbada sorun to de je wipe awon ni agbodegba awon ni won fun awon payan payan pani pani gbemi gbemi lowo ti won ra ibon le won lowo ti won de tun tan wa a mo won eyan olorun mo won sugbon olorun ni kope kope ni kiamosa e tu won ni asiri emi mimo o e tu won ni asiri o bo ti wu ki won gbo to olorun o e tu asiri won eh e tu asiri won emi mimo o e tu asiri won emi mimo o e tu asiri won emi mimo o e tu asiri won lai ku eyo kan olorun olodumare mo lo iwe Isaiah 47 mo fi koju ija mo fi kolu won olorun e kolu won ki alaafia ko joba jesu omo olorun o awon won yi na ti won ti ko ni eko buruku to sara won di gbemi gbemi olorun ti kalara re wẹnu wọn lọ wẹnu wọn lọ o wẹnu wọn lọ wẹnu wọn lọ wẹnu wọn lọ ki won answer bawon se mo awon wuwa ikamo olorun e se be adupe tori te ti gbo e ri ni awon omo lewe gbogbo won e mo ya omo lewe to ti ko ni awon to ko ni gba ye jonathan sari won gba tan ni olorun o olorun o dide anu mo de gbadua loruko jesu gbogbo abiyamo tun gbo mi o ni ko sowo iku ojiji omo re o ni ko sowo eyan abiyamo o gbogbo bi te lomo si lori gun mere rin agbaye ibi te lara si te ta gbongbode abo olorun ko daju nbe ara mi olufe ni agbara lowo olodumare ni ola mo nbo nibo niyan mo nbo ni suru lere I'm coming there so mo ti wa around so eja pade nbe fun adua to ni agbara then true awon ise woli gbogbo ororo back to sender o anu iyo ati omi gbogbo nkan wa stagnant ma worry je pade nbe then nipa ti iran lowo ojurere ati anu latoke mo ti so fun yin pe o ti wa nle e den lati get here ose kan soso toku ta ni re ta fi se birthday mi mo de ti so fun yin birthday mi on the 15 ni sugbon friday to tele la ma se ni lu isagam nibo ni isagam te ba ti de isagam e bere sabo under bridge te ba de sabo under bridge ele lo si onijoku town hall ibe lati ma se ago mejo aro si ago kan osan ni ti mo de fe fun yin oni ororo a foruko tutu pe o be li yo si ri mo de so fun yin se ri ororo ti e ma n gba yen back to sender te ma n ra yen mo ti so fun yin la mo ye gba te ba ti gba ti won fun yin e fun won ni 1300 pe mo fi da si se oluwa but ele temi ko bo lola o yato gede gede then nipa tura anu yen egberu mejo ati apo kan abo ni eyen na e fi so si se oluwa eyin ara mi olufe ni ilu moshin second friday ti se friday ose yi mo nbo ni moshin gbogbo eyin ara agege yanopaja osodi pwd ikotun gbogbo yin patapata to fi de moshin eja pade ni moshin niboni ni moshin onile gogoro te ba ti do nile gogoro yen ele lo si Tadeyo street number 2527 Idera cinema hall Idera cinema hall so ama bere ni agun meje a pari ni agun mokanla tori tin ba ti ku nbe o pada bo ni isaga lagbara lowo olorun gbogbo ororo ti na mo de ma ku wa e ja pade nbe gbegede agbina oro aye re yo
1: bi kini e se wa
0: e wa gboro yi eyin ara ikorodu e gboro oluwa to ba di ni ojo saturday lagbara lowo olorun e lo si ikorodu ni ita elewa bus stop se ri enu ona garden ita elewa ta ti se soji yen te ba ti de enu ona ogba yen e ba awon osise wa nbe gbogbo awon ororo ororo ise anu gbogbo e ba won ba eyin na lo get ti yin then eyin ti kiloruko en je eyin ti kire te ba fe pe ka ba yin ko wa ati Ekiti e pe number yi tori pe n to nsele nilu ko le je ka wa se soji bayi o sugbon te ba fe ka ba yin ku awon kini yen wa e pe number yi 0806 231 3555 bo le kan si 0806 231 3555 God bless you pe number church re 0706717 0079 egbo eyin ti abaranje ikotun kankan nipa ti ruru anu ati ororo ati yo e lo si abaranje road alabama bus stop oyewole street number 1 so e ri nbe mo so fun yin ose yin ni last day tori upper week lohun ni birthday mi e de gbudo ti ni eri ko to digba na God bless you. It is well with you. Momba o ni logbo elegba agbara lowo Olorun ni ojo Wednesday. Iyano era bus stop. E ba debe ni Lagos Badagry Expressway. Ele lo si logbo elegba town hall. Mo lufe ni abulegba, Iyano paja, Aboru, gbogbo yin pata Songo. E mo gbagbe eyin ara Aboru Iyano paja. E ja pade ni Moshin, gbogbo yin ti agege Osodi. E ma bo, e ja pade eyin ti o di olowo. Nibo niyan ni Moshin. Te ba ti de mo se ni onile gogoro e so pe en lo si Idera Cinema Hall. Idera Cinema Hall Tadeyo Street agome je aro si agomelo si agomo kan la tori tin ba ku nbe mo si npada bo ni program ni Saga egbo oja e o lo dede o fe gaju bo ti wa lo nla la kala nkan wo kiri are agbara Jesu ka loruko Jesu iwo ni eri kan sori adua mi gba si account church ko ma pe kin de gbadua fun e.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko juma mokinyi iroyin ni kutu aire lati le se radio Adaba FM 88.9 Yakure ilu laramo kela wa ta tin gbo nsategun Folajin oyi tayolu ni royin yin sajuna egbe awon koko to wa ninu royin na Ijoba apapo tun ti da sise eto abo awon ojo opopona pada Egbe awon akeko ni tibuto orilede yi bere sise ayewo ise ele ti won fi owo ran wa awon akeko se Iroyin le okire Trump ko lati ko awon ogun kuro ni birogbodiyan ti se nte si waju lorilede Iran
2: Iroyinle Adaba 88.9 FM lanbo
1: Iroyin na re lekun rere Igba keje are leye Kasim Setima niroyin jokoje ni wipe yo gunle bage si ipinle Ekiti lojo segun ose yi loju na ti le si so loju awon ise akanse ile ti sijoba gomina biodun yibanji ti gbese ni ipinle na lasiko abewo lojo kan igba keje are ni yo tu si so loju awon ise akanse kan nibi ti a ti ri office tutun ajo ile to gbogun ti kiko aralu owo aralu mi bi kalokalo ile to wa ni Ado Ekiti Setima eni ti yo soju are Bola Tinubu ni yo tun se ayeye gbigbe ipile ile kan ile tun a mo si Ekiti Knowledge Room ti o si tun si so loju oju ona abeye fukan oni kilomita kan o le meji ile ti won pe ni Asiwaju Bola Ahmed Tinubu flyover ni Okeyinmi atejade latowo oludamora pataki lori oro iroyin fun gomina ipinle Ekiti Yinka Oyebode se lalaye pe awon alakale eto lo ti wa nikale fun abewo na ele ti yo si je igbakeji are yo si abewo si ipinle Ekiti Nibi oro aise to abo ti se n pele mo si bayi ni tibutoro ile yi ijoba apapo orilede Nigeria lo ti wa woro ko fi sada bayi to yi ti sagbe kale bi awon eko eso alabo yo tun se ma moju to gbogbo awon opopona loju na ti le je ko pinwo iwa ipa to n ti wa odaran ele to n jeyo ni orilede Nigeria ati lati le je ke abo ko wa lori awon eyan minister foro si ode nile yi senator David Umahi lo pa bi ya bidon na lasiko gba to nse abewo si oju ona Abuja Kevi eleyi ti awon eko re ti won se abewo si to se lalaye pe awon eko eso alabo eleyi ti o pada sawon popona oni o se akonu oniruru awon eko eso alabo eleyi ti o yo awon afarajo logun na sile o se lalaye pe eto na oni yo tun wa nigba ti won si pese awon oko fun awon eko eso alabo na gbigbe awon ero amunimada so awon opopona na to fi mo awon ina ile to nlo itosorun ni awon opopona na ile ti le je ki ise na ko dun se lowo ta wa yi o ma yi fikun wi pe ijoba apapo lo ti pa kanpo bayi to ti farajin loju na ti le je ki agbende ko to mo ba oro eto abo to nti awon ise amayederun ni tiputoro orilede Nigeria to se lalaye pe asiko ile ti won fin down si sele pa jawuri o ni adekun yo tu ba si se ju mewa bayi labe alakale eto tutun na ijoba papo leyi lo ti fi idunu re han latari bi ise totun je ojulowo eleyi ti won se kakakiri orilede Nigeria to je si oju ona ti se nte si waju papa julo ise oni kilomita metalelogoji o le mefa ati marun eleyi ti won se ni maraba ni ojo na maraba kefi to si sapejuwe ise na gege bi ele to duro re minister foro si ode David Umahi lo soro idaniloju na lasiko gba to nse abewo si awon si akanse ohun ele to nlo lowo papa julo ele to nlo lowo ni olulu le yi Abuja ati ipinle Nasarawa nibi to ti sabewo si awon ise olokan ojokan na ogborin fun awon kangila ele to nse oniruru ise na fun ojulowo ise ele to se latayin wa to se lalaye pe ijoba apapo le yi

ti pa lo ti faraji bayi loju na ti le je ki gbogbo awon ise akansi ohun ko di eleyi ti yo duro ile bayi ati wipe un se ni won pari awon ise na lasiko gba ti won ti ni ise ohun yo pari o ma ile tun wa kilo fun awon orufe kangila to ba fe mo sisi aye dedu to ise lala pe ijoba papo ile yi ni yo te waju loju na ti le je ko ma si abewo si awon ise akansi na loju na ti le je ki won se ise ile to duro re ni ibamu pelu ajo so eleto ti wa nile egbe awon akeko lorilede Nigeria on lo ti se lalaye pe won ti mu adon ojo bayi eleti won fi mo se awon ayewo ise eleti won fi owo iranwo awon akeko se lawon ile eko giga lorilede Nigeria are egbe awon akeko le yi Akintaye Babatunde lo se lalaye pe eto na ko seyin bi won ti se nse lalaye pe awon se ohun o ni won ti olo ti di a lo ti won ti pati bayi ati bi awon idaduro kankan ti se nba loju na ti le je ki won pare awon se kankan o ele ti won fi owo ran wa awon akeko se lo awon ile iwe giga nile yi o se lalaye pe awon igbimo ile ti won sagbe kale re o ni yo ma lo kakakiri awon fasiti awon ile iwe poli atawon ile iwe miran ni ti butoro orilede Nigeria loju na ti le mo ipo ile ti awon se akase on de duro ati bi nkan ti se nlo lori oro àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti ìgbàyé gbádùn wọn. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá sì ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn ní kòtò àìrè láti lè ṣe rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Laramọ̀kìnlá Wọ́tà tí ń gbóhùn sátẹ́gùn. Bàbá padà dé Trump kọ̀ láti kó àwọn ọmọ ogun kúrò níbi rògbòdìyàn ti ṣe ń tẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè Iran. À ń padà bọ́ ẹ̀ máyìn kúrò ńbẹ̀ ẹ̀kú kalẹ̀.

akọle ọrọ mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ọrẹ mi o ma se fa ori wori o be yan ba fori wori to ba kegbe kegbe ori ma fi ya je yan ni o idata data ye ko la daka inde o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo kokko wa ye ki kainde to de ni won fi n pe kainde lagba a mo ne rojura wa lo o eda ti o ba si mo ne ro iru won ma nsonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to ni mo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa n to nse ni nitori pe kini o ti se arojinle daadaa arojinle ni si se ni lojogbon ewu n kole ewu n rotejo o si n roto ma dari hun kewo to toju ese to ko danu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun ni mo fi so pe e la lo ro tusu dele kokoro nte egbo alaye mi o si yi taluku.

fun yin ori lo ma jaju won lo njo ojo kan ni gbogbo awon irun mo le ni won lo ni lo ba olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pa bi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pa bi to bi won diju eh ko lokun to le n to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sa imo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan ana tan keni kan ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe e je nla mole lojo ti mo gba ade oba ki n kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu o ti bara lara mu owo si n wole re gobo e n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode irele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawo po ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen

0: Pa
1: Rostrans
0: Alexin
1: Iwa gbọ e
0: o ti kọdọ meji o ti kaye fo odigbo che
1: o ti kitu ide yin wa we dide yin
0: alache bi lekun ilekun che bala
1: omo kerekte
0: o joko eto mi e wona terere
1: o dojo keje o jade mi dire wa gbọ e acho ma lo ma pite
0: ase wa bi rere ti o mi
1: laye laye
0: ati ko yi ma ti ba ko ko e gbagbo ne
1: kare o ba mi
0: o yo teme
1: ere juwa
0: omo ba ledo
1: o dojo keje o jade mi dire o baba
0: e no fo di kare fo wa gbọ e
1: fo ti kọdọ meji o ti
0: I know my
1: saggy
0: Kenny
1: Wag boy.
0: What for them kake de Loruko get a get on webby? He come to ye wow, Wag boy.
1: To a catchy back and
0: what you put on me, you to do on ya or double.
2: E mo ku ojo opo di
3: afarebojo ku enu sansofo
2: o seye bi oke mo
3: ewe ja lori iroko odigbere
2: dickness felicia oluwa banke ile bani ti lo nigba ti won lo 92 years laye
3: o ye ka lo soku olomo ni ikun akoko
4: iku ti fi boju meni lere darun
2: tori ipapoda mama wa lebi ile bani fi npe gbogbo eniyan sibi isiku ati asikegbe oku mama wa felicia ile bani
3: thursday ojo keji dilogun osu kefa odun 2026 yi
2: lagbara mama kuro ni Land hospital ikare akoko wa sile won fun iteye ikeyin
3: taisun re onigbagbo yo bere nile won
2: ni isolo quarters ikun akoko
3: friday ojo kokon di logun osu kefa odun yi
2: ni isin keyin fun mama wa dickness felicia ilebani
3: ni cac isolo quarters ikun akoko bere lago mewa aro
2: yepe fun yepe yo tele
3: tayeye igbalejo yo wa sole loni rebutu
2: ni papa isere cac primary school
3: ikun akoko
2: ola blessing
3: lo ma kole si wa ni badi
2: omo the voice ni corporate mc ojo na
3: o tun ma kabara lu kere oro
2: otun ba dele ile bani
3: ni olukede loruko gbogbo awon mo ati ebi.
5: Hey, wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Alagbo, ashiri ti mo fi wa nile Femi Alagbo disin, ma abo ke a fi fun ni. Number ware 0706532-6843. Le kon si 0706532-6843. Aiso, ni fi ara wa she ibugbe o. Ami, o digba.
1: Tani. Efije kile omo e to ma kan lekun ni se o si
2: o si jare ore mi in ti erorun sun lenu ojo meta yi
1: o lo se erorun sun ngba ti timutimu ti wa ta won ma fi sun oyato si pali eja
2: alabajo nbo ni mo ti wa le ri ojulowo mattress ra bayi
1: o ko si meji jobe inu gbo odo omo jesun ni number 1 Gbeleju street legbe ile epo glovin ni ode irele ni kan lo ti le ri ojulowo mattress ra o bi won se je alagbata fun ise good mattress pelu warranty odun merin shangeliti lori gbogbo nto abara lodo won fun ni ruru form te ba nfe bere latori form omo ile iwe to fi dori 3.5, 4.5 pelu awon family mattress na ti won je 6, 9, 12, 18, and 20 sheets be la to la won timutimu lokan ojo kan tenda bi mato kale lori awon pillow stick ironi lorun pelu awon kan ojo kan ojulowo bed sheet
3: an fi alagbata kaakiri ipinle ondo
1: wo ma wule re kore badema ma pe omo jesun lo rele sori 0807387 7980 abi 0703801 0434 omo jesun ojulowo alagbata form lo rele
4: Every great future begins with a solid educational foundation. Deeper Life High School, Akure, is now admitting into GSS 1 for the 2026-2027 academic session. At Deeper Life High School, we raise academically excellent, morally upright, and God-fearing future leaders. Our students learn in a disciplined, caring, and Christ-centered environment because every child is important. Applications are invited from suitably qualified candidates who must be 10 years old by September 2026. Admission forms cost just 15,000 naira only, including access to past questions online. Visit Deeper Life High School, Iwoye, off Ondo Road, Akure, or log on to www.deeperlifehighschool.org for details. For inquiries, call 0816-728-5986, 0806-774-8327, 0806-748-3492, or 0815-819-0122. Deeper Life High School, leadership with distinction.
5: Gadun Ayade elasigbo mi lo mo se be to tun ruye eleyi ti won ta ire ti ta wi pe ijoba ibile zomi ni pinle sanfara ibe ni o kere tan awon merin ti jalai si o ninu akolu ototo leyi ti won se ti o si tun je pe ogun logo awon arinrin ajo ni awon ajinigbe tun ki mole tan pe sa lo gege bi eni to mo jule ja oro nipa abutu si salaye re Bakastin loju opo ero ka lujara X re un lo mo salaye eleyi ti o so pe awon meta ni won ko se kupa o ni kete ti won bere akolu ohun nigbati o si je wi pe nse ni awon won tan sise lori oko won won ni awon meji lo je omo ilu somi nigbati kan wa lati abule to wa ni amulegbe gege mo se so oro nipa eto abo ohun leyi tan ni nse lo tuba ohun dojuru si o ni bi awon agbebon na bi won tu sese akolu si ileto basen dawran gege bi bakasin bo se se alaye oni ni ale ana oni se ni awon janduku agbemo korun se se labi na ti won yawo ilu basen dawran ni ijoba ibile kan na tan si gbemi enikan o oni akolu ti won se na lo tele bi won se so wi pe awon ko tun se akolu ni eba popona o oni ni ale kan na ohun awon arinrin ajo ti won so pe won arinrin ajo na kimole ni eba oju ona ba ise dawran ohun debi wi pe awako oko akero na to wa lati so mi eni kabiru takaye eni on ti ri o gege bi bakasi bo se se alaye awon olugbe so mi ohun ati awon ilu to wa ni amulegbe re ni won so pe inu fu ayafu ni won fi n gbe bayi o tori bi akolu ohun se n waye ni jojumo jojumo o ti dukuku laja mẹmi ati gbigbele aye won bakan na ni awon ni oro kan ni ipinle safara eni won ti so ohunkohun lori atejade ohun o ati isele to sele na titi di asiko ikoroyin ijo te ba fe kayoku inu iwe iroyin Daily Post atawon iwe iroyin kan to jade loni ni ke lo
6: kaya ayade
7: bi odun
6: pelu bi orile ede nigeria bi won se ngbarade ti won si ti bere si ni se orisirisi ayeye loloko ojokan lati le fi se ami si aye ajo ojo ijoba awara wa ni orile ede nigeria le ti o waye ni ojo kejila osu kefa odun ti a waye ni bayi o ana ode yi ti se ojo isimi ni won ma lo se se onijojijo iyen ni national christian center tin be ni lu abuja nibe ni are bola me tinubu lo mo ti soro to so pe e wo se ri gbogbo ogun isoro ijini gbe ipaniyan yi tin lo kaakire orile ede nigeria yi awon na won ni fi ori bale fun gbogbo awon agbenipa ati awon ajini gbe na o won ni nkan to ba ti gba ni won yo jo fi fun o bakan na ni won tun so pe se ri oro aje yi to nira kokoko fun awon omo orile ede nigeria ti won ri je ti won ri mo yin won ni laipe laijina ni gbogbo e ni yo dero are bola me tinubu to soro na lati enu akowo ijoba apapo orilede yi iyen senator george akume lo soro oni se ri o bi ijoba nse gudugudu meje ati yaya mefa daada nitori pe won mo gbogbo isoro yi ti awon omo orilede nigeria n koju lowo lowo paapa julo lori ona ati ge ati mu ati oro aje yi to je pe onira kokoko fun won oni sugbon gbogbo ona na ni awon san lati le ri daju pe won da gbogbo awon omo orilede nigeria ki gbogbo nkan yi to je pe o nje nira fun won ko ba le lo si okun igbagbe oni se wari lori oro abo yi to je pe o mehe ni orilede nigeria oni ti kuku se pe boya ti ijoba de tabi pe boya ijoba o mo nkan gan to sele leka oro abo na oni nkan to nkan mo to si daun loju ni pe laipe laijina ibaye ni gbogbo e ni yo dero oni tori pelu gbogbo bi nkan se le koko ohun ti awon omo orilede nigeria o le sun pelu oju won mejeji ni ijoba n lo kuku mo oni sugbon sa ohun fe ki awon omo orilede nigeria o mo wipe agbada ogbona igbado ota ni won yo fi oro na se oni tori pe won ni faye gba awon karamba ni eyan eyi ti won pon omo lo si baluwe yi to je pe gbogbo won pata ni won yo kase won kuro ni orilede nigeria e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere
8: Ode use
9: onkan
8: bagbe ba ke ninu gborere agbegbe re wa gba lohun tantantan jiji abajo re ta fin ke ni bi eni eyan bi eyan alagba alaji ibrahim bi adeniyi ko rire oye olode tuntun ti won je lojo keta din logbon osu karun 2026 yi ti se ojo ikeru oye olu ode gan latowo kabiyesi alayeluwa baba oludare adegboroye omo sebi agun soye tu ojo keji osu kefa ni jade oye akoko a o se iwo ke oye ojo kerin ninu osu kefa yi ganan ni nigbati papa n bari ayeye ijade ati iwuye oluode yo waye lojo kewa osu kefa yi na ni gongo so nigba gede afin kabiyesi olohan ti lu eri jiyan ekiti ile oluode tutun layeye wejewe mu yo ti waye ni loro street along ilawe road eri jiyan ekiti ago meje osan ni lala yo ma lu ti gongo ma so ni ile oluode gbogbo ode ipile ekiti ati gbogbo agbegbe re pata la reti ni bi ayeye yi na gangan ode ma se moye otun ba oluka de vale gan loni ma fonere be tan tan tan
10: akikanju obirin onisowo pataki titi laila o ma se ranti olododo mama wa olugbe florence bolaji oni ojo kejo ninu osu kefa 8th of june 2026 abanikaka lonka ebo o ma ti pelogun odun ni e mama bolaji oni golu mama bolaji oniwe ma gborun sorun re o jeki ku ku olododo ki be yimi si dabi tire dire ti gbogbo omo omo omo and great grandchildren fi rojinle tan fope fọlọrun oba loni to pe dogun odun gbako te fi wa sile lo laye osese Yeah, you tell odun mejidinladorin 68 years 1938 to 2006 abiyamomo jagborogboro aranti yin loni ati lojo gbogbo the majo baje of egbe aya bishop st stephen's anglican church juju ibi te fadagba iro si awon more tin lo yoku o omo lejo otumu keke iruse be de n peran su lejo gbese iwo lomo lari ku gorona seri ari ku ogorona mi sodun ogbere meye o se terin omo mi malu sodun igbagbo omo mi igbagbo re ni sunre lorun o awon omo omo omo and great grandchildren lo ma wi pe ma sun olufe wa won ti ti gba ta o pade lese jesu tipia kuni simo tipia kuni simo tipia kuni simo
11: O ma tun ti de o okunrin pataki ni
12: ari iro ala ofiri baji gan ofiri baji gwa toki atoki
11: e ti e bere pe tani mo tun ki
12: yesu ni
11: igba ta gbele lowo ugbodo fun awo ta ba gbele lowo ki faya
12: e wa foro yin lo jesu olugbala
11: the right hand of god miracle ministry
12: ti amo si ni oruko jesu
11: ni jegele last bus stop ado road akure
12: gbogbo tuesday le to ba mi se
11: ni 9 to 11 am
12: gbogbo wednesday si ni bus inu ogo tutun
11: at ijoka odopo labe man Mango. Gbogbo ojo Thursday. Si ni eto pataki ta pe ni. I disagree. Mi o fara mo. Gegele. Every Saturday. Ile to operation go for maximum. Ni biti kan ko ti ma bere gbogbo to ba nfe lodo olugbala. Isoro to ba de nba ni debi oni ba ni pada lo le mo. Gbogbo taja fatura jagun ni. Prophet Alfred Shitu. I wish Jesus fun ara e. Oni o ma fi arabaji gan wa adura kankan kan ribiti ribiti gbengbe gbengbe. Ti o ma fi jaide tuide. Ti gbogbo ogun eso atawon olubasisepo re yo si ma gbe na danu. Epe Prophet 0806-671-774. E ma bi si eto won yo. God bless you as you come.
7: Osuba sidike laye nlo sidike laye nlo. Sunday adie lawon ma tun se sidike laye nlo. Ogun mata lobo go mara lawin o pada ti dopin. Santagbara ka so yoku leta sidike laye nlo. Santagbara ka so yoku leta sidike laye nlo. Ko to ba ti fara to ba je electrical appliances, computer ati computer accessories, won ta automobiles, o se ko nta lo ba sidike e. Wara lodo won a ma fun lo die die ososu ni fun ise osu ose ose foloja ose e le san losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu mejila te ba ti wa sunday daji 50% wa gboja yin fun yin ma so ku die die ko si owo ele lori e o zero interest ni won ho ko won si lori e le download app yi lori app store
13: ilé ẹjọ́ gíga tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ kan èyí tó fi kalẹ̀ sí ìlú Èkó lọ́nà tí gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ báyìí tó sọ pé ṣé rí ọkọ̀ èyí tó jẹ́ pé ó ń lọ sí nǹkan bíi bílíọ̀nù 180 náírà ni léyìí tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ rà fún àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin pẹ̀lú owó àjẹmọ́nú wọn ni pé kò mọ̀ bójúmu bẹ́ẹ̀ ni ò bófinmu o torí nígbà tí ó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ adájọ́ yìí tó da ẹjọ́ náà ìyẹn adájọ́ Yelin Bogoro ó ní gbogbo ìlànà tí wọ́n fi ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló jẹ́ pé kò bọ́ sí gbangba làṣántà o nítorí wọ́n sọ pé ṣé rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ yìí ni wọn yóò ná nǹkan bíi 40 billion naira ìyẹn 40 billion naira lé láti pé kí wọ́n lè lọ ra ọkọ̀ fún wọn kódà wọn ní gbogbo àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún tó fi mọ́ àwọn ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin keje orílẹ̀-èdè yìí tí gbogbo wọn tí wọ́n lọ sí nǹkan bíi 85 ni wọn yóò ra ọkọ̀ fún tí wọn yóò sì tún fún àwọn tí wọ́n jẹ́ àkọ́tún ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin náà ní nǹkan bíi 180 billion naira láti pé kí wọ́n lè fi ṣe owó àjẹmúnú àti nǹkan tí wọn yóò ná adájọ́ náà ni eléyìí ò bójúmu kẹ owó náà ti pọ̀ ju àti pé tí wọ́n bá tiẹ̀ máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kí wọ́n rí pé wọ́n ṣe ní ìlànà tó tó àti èyí tó yẹ tí wọ́n bá máa ra nǹkan kan tí wọ́n jẹ́ kí ó jẹ́ ìlànà èyí tó bá òfin mu àti pé gbogbo bí wọ́n ṣe sọ pé bóyá wọ́n lọ ra ọkọ̀ náà ṣé wọ́n mọ̀ pé àwọn ará ìlú wọn ní ìgbàgbọ́ sí wọn ni wọ́n wá pàṣẹ fún ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè yìí tó fi máa bẹnu gan ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kejì ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Tajudeen Abbas wípé lọ́jọ́ míì tí wọ́n bá fẹ́ ra irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bí wọ́n rí dájú pé wọ́n jẹ́ kí gbogbo nǹkan ọ̀hún kó lọ ní ìlànà tó tó àti èyí tó yẹ tó sì tún bá òfin mu láì ṣe pé bóyá ó ní kọ́nu nǹkan ọ̀hún wọ́n ní wọn gbúdọ̀ rí pé ó ní awúrúju kankan wọ́n gbúdọ̀ ṣe gbogbo rẹ̀ ní òní gbangba làṣántà ọ̀rọ̀ mọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ gan gidi ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn punch kẹ lọ kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
14: Níṣẹ́ ní gbọ̀jọ́gbọ̀jọ́ mú àwọn olùgbé àti àwọn òǹtajà tó wà ní agbègbè old garage ní ìlú òṣogbo tó jẹ́ olúlu ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lánàá ọjọ́ àìkú lẹ́yìn ìgbà tí iná tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ sí ilé ìkẹ́rù sí kan níbi tí wọ́n ń kó àwọn korobá àti ike tí wọ́n kó sí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ilé tí iná tó fọwọ́ bàjẹ́ kan ó ní ó wà ní ìsúnmọ́ ilé chetin taipo pẹntiró kan léyìí tí ó tún súnmọ́ oríta pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àgọ́ ọlọ́pàá tó wà ní dùgbẹ̀ nílùú òṣogbo ọ̀hún léyìí tó mú kí inú fu àyàfo dé bá gbogbo àwọn èèyàn nítorí iná ọ̀hún ló lè tàta tòpò lójijì kó bọ́ sí ilé tó wà nítòsí rẹ̀ wọ́n ní nǹkan bíi aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá alẹ́ nígbà tí oníròyìn tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó fi kúrò ní ibi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àwọn panápaná náà sì wá kò tí wọ́n kò bájú kò bámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nípa iná ọ̀hún léyìí tí wọ́n sọ pé nǹkan aago méjì ọ̀sán nìṣẹ̀lẹ̀ iná náà ti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ wọ́n ní orí kò tí ilé ìkẹ́rù sí ọ̀hún tó wà òun ló jẹ́ pé lápàtún lápàsì níwájú àtẹ̀yìn ni àwọn èèyàn ń gbé ò tí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń ṣe okòòwò níbẹ̀ won ni opolopo in lo wu awon panapana bi won se se ise na ki inu won ba tata tupu si awon ile to ku ati pe gbo awon ile to wa ni amulegbe re ko mo di wi pe inu mu won nigbati enikan tin ta worobo ni agbegbe ohun eni o so pe ile ikeru si na ni o salaye pe ohun wa ni agbegbe ile ikeru si on ibe lo tin taja o poruko ara re ni mo dupe olatoye o ni efi ni won kokko ri o to bi jade ti ni nkan bi ago meji osan lati nu ile ohun o ni won ri efi na leyi ti o ya jade lati nu ile ohun logan eni won kesi awon ajo panapana to wa ni oke fia nilu osogbo awon ajo panapana logan lai lai rose eni won wa si ibe o won si wa ko pelu ina lati ago meji na titi di ago meje koja iseju mewa nigbati oni oyin o fi ko nbe ni ale ana ohun ile na ni won ni ogun logo awon ile olowo lori en loyi ka o leyi ti ile epo ti o tun jina si ibi ti isele na ohun to ti isele awon eyan eni enu fu aya fu wa gba okan won o leyi ti gbogbo won patapata ti won we pe ti na bayi tata topo nkan ti o baje o mo ni se so sugbon awon ajo panapana ohun ina sa gbogbo ipa won lati re daju pe ina na eni ofufere bo si ibomi gege bi olatoye bo se alaye nigba ti won ba oroyin forojowo ni oriko ohun e to ja gbe so ajo panapana ti ipinle osun ibrahim adekunle o ni o didi oko panapana marun na ko sibe ti leyi ti omi benu re bamu bamu ti won fi n ba ina ohun fa lakadi o o ni ohun ti won sa fojusun ni pe ki ina ohun mo tata potoko kuro ni ile to ti n ju ohun ko mo bo ibomi o ni odidi oko marun ilo wa be wa soso nle bayi leyi to je pe won fi n doju oruko ina na isele ohun ni o ni won ke si won ni nkan bi ago meji osan ti wadi ti o si je pe won se lori re ni won ni ina ohun eni won o ti pa titi di ago meje koja iseju mewa na ni adekunle lo se alaye o ni bi nkan se baje to nbe won ti le so o afi ti won ba reyin ina ohun na to le se alaye e to fi owo ibaje kan e lo kayuku ninu iwe iroyin punch vanguard daily post atan iwe iroyin kan to jade loni
15: kayode
14: biodun
15: en to ti fi igba kan ri je olori ile igbimo asofin agba ile yi iyan senator ali ndume lomo ti yobo awon omo ogun orilede yi pelu bo se je pe won ja fitafita lati pe ki won gba awon eyan ti o je otale ni odurun iyan 360 awon obirin ati awon omode yi ti awon akaramba ni eyan ti won se be ti won jigbe ni ilu ngose ni ipile bonu o oni se ninu ondun pelu bo se je pe awon omo ologun ile yi won se ise takutaku lati le ri awon won gba pada wale iyen ni ojo abameta ose ti a lo koja yi o le li yin fi han pe looto ati lododo ni awon omo ogun ile yi n sise lati le je ki alaafia ko pada de si orilede Nigeria te ba na ti te ba si gbagbe e ri pe ni ojo kerin osu keta odun ti a wa yi ni awon karamba ni eyan won yi ni won se be ni won yabo ago awon omo ologun ti won si se be ti won dana su opolopo oko ti won si tun le opolopo awon ti won je eso alaabo danu ti won pa opolopo awon eyan ti won si tun gi ogoro awon eyan gbe sugbon bayi lojo Saturday ti a lo teyin ni won so pe won ti ri won gba pada wale o pelu ifowo so gbopo awon odo ti be ni gusu ibonu le ti won so pe awon gan ni won lo nba awon ti won ji eyan gbe yi ti won ba won soro ti won si jo nduna dura gbogbo bi oro bi yo ba se ri ni bayi won ti wa je ko di mimo pe won ti yoda awon ti won ji gbe na ti won si ti kuro ni akolo awon ajinigbe ohun ogba be ni senator Ali Ndume nlo na ndo so onise ri oni ninu eto idibo yi ti won se ni inu egbe oselu APC nibi to nto ti jawe olubori oni ki ma nse ogbo ki ma nse mo ohun oni nitori pe to ba je pe ti ijoba yi ti are Bola Ahmed Tinubu to n dare ni oni won ti egba to n kankan ninu ijoba re oni sugbon olori lo ba ohun se ati pe eledaun lo do ti ohun pelu gbogbo awon eyan le to ohun soju ti won fi so pe won to ma pada je ki ohun o tun lo dije ti won si tun ko ohun tun lo ma soju won oni nitori pe be se ri ni oni awon eyan ohun oni won feran daadaa nitori won mo gbogbo bohun se n se si won nbe oni elekeje re o le to yo dije oni nitori pe tele tele ohun ti koko wa ni ile igbimo asofin keji ni ile yi to si je pe saa meji lohun lohun be oni ni ile igbimo asofin agba orilede yi o lohun ti lo saa merin ototo oni eleke elekarun re tohun tun ma lo ni ile igbimo asofin agba ohun oni nitori naa olohun dupe lowo gbogbo awon eyan fun igbagbo eyi ti won ni si ohun ẹ wo ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn vangard ìwé ìròyìn daily post àti ọ̀pọ̀ àwọn ìwé ìròyìn míì tó jáde lónìí.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas amo flush capsule Amorex ati Atura Herbal Mixture fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia to nba isan eje eran ati omi ara wo ijakadi e ma daamu jina mo Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi en ti e ba se akiyesi tabi idaniloju arun bi ke okunrin ma le seyo daada aisan gbajumo bacterial infection or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu amo flush capsule etete koju won pelu amo flush capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan amo flush capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleanser layo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa amobitas amo flush capsule Atura Herbal Mixture ati amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi, Atura, ati Amores rani bubu antonta drinks patapata ati supermarkets nationwide. Fun ibere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, epe sori ero ibanisero 070-88-77-8855. Le kan si 070-88-77-8855. A onifi aisan lugba o, Amobitas. Amo flush capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire.
1: Atue lara o, o ma tue lara o. Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara. Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo. Latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo. Leyin aje ki ajelu. Belomi se njere si lori ariya. Be ni o mo bere fun amala tabulala. O si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari. Inu kikun lo fi nsere. Afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba. Atura Herbal Mixture ike kan ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o sha fi ku immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sha latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

jẹunwọ ọna lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data saver mode mu ato se igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

0: mokin yekwe ya kuo juma. Aku udede woye. Aku boju ojo seri ki ledu mari ki uba nisto ikba dotu.
1: Oju oja le to togori ya teku.
0: Moki gbogbo wa wi pe aku asepo odun. Eto akoko ti mo lanfani lati se ni leyin odun. E mo binu awon kankan lo fa sababi. O ko temi o pada re mo Musa Adebiyi ni mo nje presenter to best keske beje. Boni ti je ojo aje ojo kejo osu kefa odun 2026 o se de eto to ni pelu oruko Olorun ati pelu atileyin awon alase ile ise.

a dupe lowo ile ise omo bu omo lo abi bre anko ni ipinle ondo ipinle osun bakan na la dupe lowo ile taja blue sky mall iyen ni lo akure ni sikaranda ba mo ifowosowopo won lori eto yi loni ti nse ojo kejo osu kefa nta fe pe yewo oni elo ingredient iye elo ta fi se be ata ata la fe gbe yewo tomatoes ni atarodo ni a lo si awon ilu meta kan ipinle meta kan laaro yi a lo si ipinle osun ipinle oyo ati ipinle ondo wa ni ayin lati mo awon bi o se je gan kini awitunwi ati awuyewuye ati complain awon eyan lori ata iye gan o na la fe gbe yewo laaro yi eku dede wo yi omo luwa bi bre.

Aṣiwaju Bola Tinubu to kan sara si pelu gbogbo awon igbese itesiwaju to nge labe ilana erongba ireti otun irinu do agenda n tan mole si gbogbo korokondun orilede yi itesiwaju n wole o apolote eniyan ni o pe babu walai e kaabo sori eto iriju mi eto kan wa yami ti o ma salakale awon ilana isejoba to wa lode awon igbese ti isejoba le yi nge kayo le go gege mara tuto lile atalejo lara la mo pin ya mo e labala labala eto iriju mi gori ikani adaba se be ri dagba soki awon amaye mu gba rorun to fi dori oro aje atoko owo ipese onje eto eko atawon adehun ajosepo mi to morilede yi letente ipade ti wa di gbogbo ojo aje monday bere latago meji sago meta osan lori eto iriju mi lori ikani adaba 88.9 FM Akure. Egagbe ka won ka sira won wo ka jo lubulubu. Awon asijori ti sojoba re Bola Tinubu nse. Eto iriju mi lori ikani adaba. 88.9 FM. Gbogbo ojo aje Monday ni o. Ago meji osan sa ago meta ni e mo mi si e. Minister to ri soro abenu Olubunmi Tunji Ojo lo sagba

0: lomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbomo ah nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mowo kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu sanyoro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fi ni kayin ni o wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nirawa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 bele lomi yo ma ri pe boya bohun ba tin se eyo inira lohun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: ọ̀rẹ́ a ò máa ti ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro ìsara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí ìsara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà èrò orun sùn déédéé. Ọ̀rẹ́ mo ti gbì

0: tabi le ko ma promote won won won ti baba yo da jo to ye kon gbele awon to kwa le ma sa
1: e se o 08162549991 ogbonunu
2: o tutu la yin ban bero yin
1: e se o
2: ogbon mi yo da ma kure to
1: e se o
2: tunde lo so la to ki aro
1: o ye dasi
2: se lo birin yen o ye ka omo kon parapata o di zone
1: olagbara
2: o wa le so wa be danda omo e o ga o awon te ba se ru e lo ko wo te omo yin bo so e ku eto
1: e se o e ja mo rele iyoku yo tun di olalagbara lowo olohun a tun ma pade lori bembe royin ope yemi jo oda na lo ko temi je o emi o ni bo ko baba temi je iwo na mo baje o ogbona no tutu leyin bembe royin
3: live live ma fo ko
4: edi ebi e
3: edi yo nine adaba
5: Okoko da ma so mi sokun.
6: Ami ase, Olorun ba mi ma so asokun aye, oju ni male ara, oju ba male kedere, tori n to fe ri, to si ri bi ta nre, dada ni ko n ta nfe, ko tu alo, ka si wa laye ta fe wa. Ile ise Alonso Ventures tun ti de o, lati lu Kano, bi won se nse, se toju oju, to si je pe won o fi nini la. Oni won tun gbe wa, si lu Okiti pupa, gbogbo ma lu Okiti pupa, atonile atalejo, de dori eyin te wa lagbegbe lu Okiti pupa. Alonso Ventures, won ti wa lu Okiti pupa wa bayi, eledu awon ma so gbogbo asokun aye. Asoju kan pataki nbe legbe mi e ba nki gbogbo aye to ngbo wa sa
7: mo ki gbogbo eti to ngbo mi eti te nfin gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati le se Alausa Ventures
6: mo ti eje pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
7: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la firi na debe tori na a o gbudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju
6: Alausa Alausa gbogbo Kano gbogbo North ni won ti mo nti je Alausa n pa atoju oju laipe yi e de ipinle Osun lati toju opolopo nipa oju
7: be
6: ni sa e si setoju won kaluku won won si wa lalaafia
7: pelu ogolodolo
6: ki la won te fe setoju gan
7: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
6: te fe se oni abi
7: be ni sa
6: ayewo oju
7: ofe
6: itoju oju bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise Alausa na ni
7: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
6: o lo si je pe lori oju o le yin ni e mu nbaada lati ma fi siran lowo fawe eyan
7: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
6: ojo wo ni ayewo itoju ti o wayi
8: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 11 ojo kokanla osu kefa ta wayi ati ojo Friday on the 12 ojo kejila osu kefa ta wayi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi o fi waye
6: o ni eto itoju oju ayewo oju ibo ni o ti waye
8: ni St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako
7: ibi kibi ti e ba tin bo te ba ti de
8: ni St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako
6: baba so npa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
7: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara onje latara eruku ara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma ngba oju lowo elomi
6: ojo pa ma wa mi
7: le elomi ase de nti ori na
6: mi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin imi o ma dabi eni pe nkan ta di
7: lori sirisi
6: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to de nkan ngba mi a to ni o sumo baba se sumo a loje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawo eyan
7: pelu ogolodo
6: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
7: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
6: le fe kan na o wa
7: lokunrin lobirin lomo
6: de la pe gbogbo eleyi
7: bẹẹni ẹgbẹrun mẹta ni wọn fi gba fọọmu
6: owó fọọmu ni wọn san
7: bẹẹni 3000 naira péré
6: lẹyìn ẹgbẹrun mẹta ọhún èlò ni wọn ṣe àyẹwò
7: kò sí nǹkan kan mímọ
6: èlò ni wọn ṣètọjú
7: àyẹwò ọfẹ ìtọjú ọfẹ ni iṣẹ abẹ náà ọfẹ
6: ní gbẹbàdí ẹtùsí iṣẹ abẹ lẹyìn ẹgbẹrun mẹta wò ní sanwó
7: bẹẹ pẹlú ògùn lọrọ wọn
6: àgbà àgbà mélòó lè tóyé ọmọ bẹrẹ lójoojúmọ
7: láti aago méje àárọ títí di aago mẹfà rọlẹ lójoojúmọ
6: wọn má sì ti dé tán gba fọọmu kò ní sanwó kankan
7: rárá papọ
6: ẹ sì ní ìṣèjọba lọrin
7: iléeṣẹ aládàáni
6: ẹ já sí ibo lẹni ìtọjú yóò ti wáyé
8: ni St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibẹ ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako eto yi ti n bẹrẹ ni ojo Thursday on the 11 ojo kọkanla osu kẹfà ta wayi ati ojo Friday on the 12 ojo kejila osu kẹfà ta wayi bakan naa ojo meji pere 2 days ni anfani yi o fi waye ni St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore St. Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibẹ ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako
7: 070 60 0 4 7 8 0 3 7.
6: Adúpẹ́ lọ́lọ́run ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ táwọn èèyàn lè fi bèèrè torí pé ọ̀rọ̀ ojú kìí ṣe ń tá a lè máa fọwọ́ dẹ̀bẹ́ tẹ́ mú àfi kí Elédùà kọ́ mọ̀ sọ gbogbo wa náà sọ òkun ayé ká sì mójútó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wo ló lè jásọ̀dọ̀ yín.
7: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tán lè pè wá sí ni 070

0: inu won gbona lati nu wa
1: ah ah ma se beru nipa ise Elédùmarè ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
2: e ku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi Ayafemi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri wo obirin to ti wa ni ile oko lojo to ti we to re yan pe ran ise ma bo ni ile ise Femi Alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi on le ni ma bo ni ile ise Femi Alagbo tabi wo ti o le gbabo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help ba mi help bo ko mi ni ile ise a nreti yin
3: bi yawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe yin obirin lo mo kan ton se obirin o awa okunrin na lo mo kan ton se okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri yawo mi e ri sambod wa to ko Femi Alagbo o ke bere ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu state ni ile Ibo ah ah asuko rete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te dupo aloko te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olohun lo se o Femi Alagbo ko o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se o lagbo ara re ni pa se Elédùmarè gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma yin di fiafia o ami o

0: kéyin pa
1: Rostrans
0: Alexin
1: iwa gbọ e
0: o ti kọdọ meji o ti kanye fo dibo che
1: o ti kitu ide yin wa we dide yin
0: alache bi lekun ilekun che bala
1: omo kerekte
0: o jo pe to mi wona terere o dojo kejo jade mi dire wa gbọ e acho ma lo ma pite
1: ase wa bi rere ti omi
0: laye laye
1: ati ko yi ma ti ba ko ko e gbagbo ne
0: kare
1: o ba mi ko yo teme
0: ere juwa
1: omo ba ledo
0: o dojo kejo jade mi dire o ba